Aua ke hea tako, hea o hau hu tako to rawa i hua ki te umati ra ho whaia liko liko. Tahora te a makaro tonu ra, ti ra marama ko fitu fita makaro tonu ra. Una tonu ana te aro tau i te pō nako nako ka chiri chiri a ka pau pau a tāne te au kaha. Tāne ho kai nuku, tāne ho kai rangi, kimi kimi kauana. Kouru te ngāngana a pau chiri au, tuakana mātua o te pō te kitia. Te matua ahika ahika, te ringa ahikoma. Te hāko fika fika tihaitia te mauri ora ki te ao mārama, ka chiri chiria ka paupaua, tāne te ahi tīrama. Manawa mai ea te pūtango matariki, manawa mai ea te aleki o te rangi, manawa mai ea te mātahi o te tau.